0: ang ating kakausapin sa kanila pong panawagan ngayon sa gobyerno na huwag munang ipatupad ito pong 85 pesos na aumento sa sweldo sa Metro Manila. Maganda umaga po, sir. Apo, ayan. Sandali lang po, sir. May problema pa rin kami sa audio ng ating Zoom. Sandali lang po. We beg for your indulgence sa ating pong problemang technical. Hello, sir.
1: Kung ba sa atin na ito, partner? Ano?
0: Sandali lang po. At sa mga nakikinig sa amin, humihingi kami ng pangunawa po. Baka po kayo ay naiirita. Ang amin po lamang ikahinahuna na tanggapin ng mga bagay na hindi ho natin kayang baguhin at lakas na loob ng baguhin ng mga bagay na kaya pa po natin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ba natin
1: do
0: baguhin
1: na yan? Oo, tignan mo nga, Tita Dimpy, kung pwede ang audio niya ay sa telepono.
0: Nahihiya po kami natin sa inyo. Ginambala natin itong taong ito na napaka-abala sa napakarami nilang trabaho this morning. Okay. Ang sinasabi po kasi, mga kapatid ngayon, ha? Halimbawa, ang binabanggit po ng DOTR, bakit daw po, sabi ho ni Ginoong, ano, ni Ginoong Vigor Mendoza, na kaya po papayagan na yung fair increase na dagdag ano ho, na piso sa minimum wage. Eh kasi nga po, for Metro Manila, nagtaas na ng sweldo. Yan yun eh, binabanggit niya. So, ito na po yung effect din nung pagtataas po sa sweldo. Ngayon, may sinasabi din po mga kapatid na dahil din po sa pagtataas po ng sweldong ito, meron pong mga presyo na parang sumasabay. So, yung sinasabi po, ito po ay nakakadagdag sa bilis ng inflation. Alright. Andiyan na ba siya? Subukan natin ulit. Opo. Nasa linya ngayon, subukan natin si Ginoong Calixto Chiquiamco. Hello, sir.
2: Hello. Maganda umaga, Ted.
0: Sorry ha, sa trouble po sa aming problemang technical. Anyway, sige po, pwede ba ho lamang natin malaman po saan kayo humuhugot? Bakit po ninyo gusto mo nang isuspend ito pong 85 pesos na wage increase for Metro Manila?
2: Well, sa dalawang punto to, Ted, no? Yung una, ang tingin namin, kulang ang public consultation, no? Kasi ang mismo ang Bangko Sentral ay nagulat sa increase, no? Ang sabi nila, in-expect nila 12%, 6%, naging 12%. So, pag palagay ko, kulang ang public consultation. Eh, yun ang nasa batas na kailangan merong public consultation. Ang pangalawang punto namin is that ang wage setting, it should be tripartite, no? Merong tripartism. Ibig sabihin, ang as employer, employee, the labor, at ang government will get together to set wages para yung interest ng lahat ay kinukonsider. Eh, sa palagay namin, itong spirit of tripartism was not followed because railroad to eh. This was voted on only by government and labor na over the objections ng mga employer representative. So, ang sa tingin namin ay kailangan may consensus ng among the three. Hindi yung basta i-railroad. Yun ang sa tingin namin, yun ang tingin namin, no? So, hinihingi lang namin na i-follow yung batas tungkol sa spirit on the tripartism and public consultation.
0: Okay, ilagay ko ho muna sa konteksto ngayon, sir, ano po, na sunod na po ng wage board yung proseso, no? Kumbaga, dun ho ako sa presumption of regularity, no? Nasunod nila yung proseso, nag-publish na po sila, and effective na po ito July 25, yung first tranche po na 60 pesos. Okay. So,
2: opo.
0: Kung hindi kayo pakikinggan doon sa sinasabi nyo na sandali lang, hindi dumaan yan sa due process at may mga nilabag na panuntunan po yung wage board, ano ba effect nito ngayon? Dito po sa ekonomiya natin, sa inflation, pwede ho ba ninyo ipaliwanag po sa simpleng pamamaraan?
2: Magkakaroon po ng tinatawag nating wage price spiral dyan. And that's why ang ibig miski na ang Bangko Sentral ay nabahala sa napakalaking pagtaas. Historic nga ang sa words ni Secretary Tolentino, no? Sa magkakaroon, ipapasa tustihado ng mga

0: sila hindi sila magiginabang dito sa pagtaas ng sweldo. So sila ay mas mahihirapan sa pagtaas ng inflation sa presyo ng mga bilihin. So pangatlo, maaring ang central bank ay taas pa ang interest rate. Tinaas na nga nila sa inflation, so tataas pa. Ang problema pa rin dito is that alam nyo, ang langis, flexible po, maaaring tumaas, maaaring bumaba. Pero ito nga nitong mandated wage increase, sticky po yan. Hindi na po pwedeng bumaba yan. Miski na bumaba ang presyo ng mga langis at iba pang produkto, ang wages hindi po bababa. So, ang mapiperwisyo po niyan ang ating mahihirap kasi tataas po ang inflation kung napaka masyadong mataas. That's why, ang hinihingi namin sana, merong consensus among all the three at magkaroon pa ng consultation. Pero ang sinasabi mo mga ako, itutuloy nila, well, ang problema dyan is magkakaroon ng masasaktan ng ekonomiya natin.
1: Irreversible na po ito, ika ninyo. Kasi nga itinaas mo na yan, kapag sumabay dito, yung taas din po ng presyo eventually ng mga pangunahing bilihin lalo na, hindi naman bababa yung presyo na yun eh. Kanin nyo?
0: Oo. Yan ang problema dyan. Very sticky po yan, no?
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Sige, ganito. Sir, pwede ho ba ninyong mapagtantya rin, kailan mararamdaman ng taong bayan yung effect nito? Ulitin ko, mamaya na po yung panig ng mga manggagawa kasi ang mga manggagawa, mas malaki pa nga hinihingi eh. Kaya sa atin po ngayon, ang binabanggit ni Ginoong Calixto ay dahil dito, meron din pong kaakibat ito na pagtaas na ng presyo ng produkto at serbisyo kasi nga tumaas yung cost, di po ba, ng production?
0: Yes,
1: okay. Because of labor cost, no? So, ibig sabihin nga po, dahil tumaas yung sweldo, tataas din po, kakambal nito, yung pagtaas na rin po sa presyo ng ilang pong mga produkto dahil tataas din po yung labor cost. Manganganak nga ito, kumbaga may domino effect. More or less po, kailan natin mararamdaman ito?
0: Mararamdaman natin dyan gradually over the course of the months. No? Yung, kasi siyempre, yung mga ibang businesses, mas mabilis itataas yung presyo nila at yung mga iba hindi. Yung mga iba naman, magiging response niya, cut down sila ng labor or even yung hours na ibibigay nila kasi tumaas yung cost nila. No? Mm-hmm. So, gradually yan, over the next succeeding months, makikita natin yung effect niyan.
1: Okay, yung ipinapangalandakan ng Labor Department na hindi yung mga maraming small and medium, may exemption naman, they can file an exemption sa Labor Department para hindi sila masama dito sa wage increase sa kanilang mga manggagawa. Ano po yung sagot doon?
0: Hindi lang naman yung sino ba yung i-exempt nila at ano ba yung mga proseso na kailangan na exemption. Saka ang majority naman yan still affected rin. Miskin na yung mga medium scale industries. Apektado yan.
1: At saka nga kaninyo, no, sino ba itong mga ito na makakahingi ng exemption? At saka kung ikaw naman merong sabihin mo na meron kang restaurant, ang trabahador mo, sabihin na po natin 20 lamang, pero alangan namang yung mga kapwa manggagawa sa iba, may aumento po ng ganito, yung manggagawa mo hindi mo aumentuhan.
0: saka ang noted, hindi lang naman yung sweldo tataas, pati yung mga contributions mo, you know? SSS, etc. Plus the fact that yung 30th month pay rin, tataas, di ba? So, hindi lang confined doon sa wage increase yan eh. Pati yung lahat ng mga beneficyo, tataas eh.
1: Oh, at saka po yung distortion, no? Yung wage distortion sa level na ibang mga manggagawa.
0: Tama yun. Yung mga medyo slightly above lang ng minimum wage. Eh, alam naman hindi mo rin adjust yan. Magkakaroon ng lack of moral pagka nga niyan, di ba? Kasi kung tinasubi yung mga minimum wage earners pero yung mga medyo

0: mata, hindi mataas ng konti, eh kailangan i-adjust mo rin. So parang lahat ng kailangan i-adjust mo yung mga sweldo nila eh, kasi magkakaroon ng wage distortion nga.
1: Okay, sir, ang claim po ninyo eh hindi ito dumaan sa totoo, no, na tripartite na pagpupulong at totoong public consultation. Sorry po, no, just to be straightforward. Ano dahilan nito para ito ang i-push ng Secretary of Labor at maging perhaps ang Malacanang ang Presidente Marcos Jr. Eh, ipapangalandakan itong wage increase sa kanyang sona?
0: Well, baka sa tingin nila, maganda to, pang-papogi sa kwan, pero ang palagay ko, mali to. Kasi ang mahirap, the poor will be the one to bear the brunt of this wage increase, no? Pero hindi namin sinasabi na hindi dapat magkaroon ng wage adjustment. Mm-hmm. Dapat lang yung interest ng lahat i-consider, no? Ang nangyari in overrule nila yung objection ng mga employer dati naman nagkakaroon ng consensus niyan
1: Sa inyong pagtansya, more or less, kung mag-uumento man, magkano ho ba ang makatarungan para sa sektor po ng negosyo?
0: Well, mahirap sabihin yan, pero ang sinasabi ng Bangko Sentral, in-expect nila yung kalahati, hindi 12% but 6%. Saka alam mo, marami naman pwedeng gawin ng gobyerno para improve ang sitwasyon ng ating manggagawa. No, kamukha nun, pwedeng pabagsakin nila ang presyo ng pagkain. Kamukha kami, sinasabi namin, bakit hindi natin ibaba ang tarifa ng mais? Para nga noon, babagsak ang presyo ng chicken at pork. No?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ngayon napakataas, 15% ang tarifa
1: Yung so, feeds, para sa feeds, no? Ibaba? Para sa feeds, yung local. Opo.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga, mayroong mga ibang maring gawin para ma-increase yung purchasing power ng ating manggagawa.
1: Nabanggit po ninyo na ang tatamaan talaga nito ang pinakamahihirap. Pwede niyo ho bang ipaliwanag yun sa madali po at simpleng kauna-unawang pamamaraan, Professor? Ito ho kasing sinasabi ho no, na bagamat nabigyan ng dagdag na sweldo ang minimum wage earner, eventually, hindi rin naman ito pakikinabangan kasi nga tataas din yung presyo. Kayo na po magpaliwanag, sir, please.
0: Hindi, saka ano mo, ang magbe-benefit lang naman dito, yung kukunting mga manggagawa na nasa mga formal enterprises, no? Mga 10% lang na ating labor force yung organized Yung iba, hindi. Yung iba rin, marami, mga informal workers lang Yung mga nasa gig workers o part-time lang. At maraming unemployed and underemployed. So sila, hindi sila makikinabang. Kukunti lang ang makikinabang dito. Yung lang nasa organized mga kumpanya, no? Pero yung mga mahihirap, mafe-feel nila yung pagtaas ng presyo. Yung mga hindi nasa organized, yung mga nagtitinda dyan sa kalye, ganoon, lahat yan, makikita nila increase ng presyo, pero sila, hindi sila makikinabang.
1: Opo. Sir, kayo ba'y sumulat na sa tanggapan ng Presidente o maging kay Labor Secretary dito? Pasa inyo pong panawagan na ito?
0: Hindi pa po. Kinakausap namin yung mga ibang organisasyon na kamukha ng BCCI, Federic. Kung pwede, lahat kami ay sumulat sa Presidente. O sa Labor Productivity Commission na i-reconsider nila.
1: Okay. Again, sir, yung po namang kabilang banda, ang panawagan nga ng labor, kulang pa yan eh. Bariya yan eh. Yung 85 na yan, dalawa pang bigay, no? Hindi pa biglaan. Muli po, ano ang inyo po masasabi sa kanila? Ang hinihingi nga po dito ng labor, dapat ang minimum wage po at least 1,200 per day for Metro Manila eh.
0: Sa totoo lang, baka mas lalong umalis yung mga factories dito sa atin. In fact, lalo na, alam nyo, yung mga ating mga dating industries like garments at light industries, nag-alisa na, di ba? Nagpunta na ng Vietnam at Bangladesh, no? So, hindi pwedeng unlimited yung increase eh, o sobrang taas eh. Saka dapat i-consider natin yung epekto doon sa hindi tumatanggap ng minimum wage, yung mga nasa informal workers nga, yung mga unemployed. And alam mo, mga 9 million ang mga Pilipino, ang mga walang trabaho o kulang ang trabaho. So yan, sila maapekto, hindi naman sila tatanggap. No? So only a narrow sector of society will benefit from continuous wage increases.
1: Okay, sige po. So napakahirap po nitong balansehin kasi ngayon sa Pulse Asia survey, ang number one concern ng mga Pilipino ay controlling inflation, no? And then ang pangatlo naman, increasing the pay of workers, no? So how do you manage that? Sir, kung kayo po ang economic advisor ni Presidente.
0: Palagay ko ang pinaka importante, i-increase yung productivity nga ng ating workers at even yung sa farms natin para bumagsak ang presyo ng mga bilihin. Yung ang kwan talaga is increase productivity. No? Ngayon yung ating mga farms mababa ang productivity. That's why mataas ang presyo ng mga pagkain.
1: Opo, yung nga po ang sinasabi din po ng grupo ng mga farmers, no, yung increase food productivity, lalo na kasi basic po ang unang kailangan ng tao, pagkain, no, Sir Calixto.
0: Oo. Oo.
1: Kumbaga po, sir, mag-umento ka man ng sweldo kada buwan, kada taon, kung pamahal naman ng pamahal ang bilihin, walang pupuntahan, di ba? O, pataas ka lang ng pataas ng sweldo, hinahabol mo lang na hinahabol din yung pataas na presyo ng bilihin. Ganun po yun, ano po? In simple economics.
0: Opo. Talagang dapat ang wage increases with accompanied with increased productivity. No?
1: Okay, sige po. So, salamat. Okay ka na ba?
0: Sige.
1: Po. So, sir, salamat po na marami sa inyong paliwanag na ito. At, hintayin natin kung may tugon. Bagamat ngayon po July 22 na, ang implementas ng loho ay July 25. Ginoong Calixto Quiamco.
0: Okay, maraming po salamat.
1: Thank you, mga kapatid. Ang Foundation for Economic Freedom po ay isang public advocacy organization na nakatuon po ang focus nila at ang kanilang pinaglalaban para nga po sa economic and political liberty, good governance, and others. Alright? Sa Ginoong Calixto Quiamco ay isa po sa mga ekonomista at isa po sa mga bibihirang summa cum laude graduate ng economics. At pinag-aaralan po itong mga bagay na ito. Masakit pong pakinggan para sa mga manggagawa ang pagkontra sa wage increase. Hindi naman daw sa pagkontra, pero po yung tama pong pagdidesisyon sa halaga.
2: Yun nga, maganda yung binabanggit niya eh. Tsaka yung binanggit mo rin, tataas mo ng tataas yung sweldo. Pero sumasabay din yung taas ng presyo ng bilihin. So walang kwenta.
1: Wala na pupuntahan.
2: Tataas yung sweldo. Tapos nananawagan ngayon yung transport group ng taas presyo sa pamasahe.
1: Aha.
2: So pag yun natupad, yung tinaas ng presyo ng sweldo, mapupunta lang sa pamasahe.
1: Meron naman po din kasi ng basis itong transport sector kasi nga po sa mahal ng petrolyo.
2: Tama.
1: At spare parts.
2: Oo.
1: No? Fine. Pero sabi nga niya, yung petrolyo bumababa minsan yan.
2: Mm-mm.
1: So variable yan.
2: Correct.
1: No? Maari ka din mag-roll back kung sakasakali.
2: Pero ang presyo ng bilihin,
1: ang pagkain.
2: Yan.
1: Basic po pagkain. So sabi niya, hindi mo na kinakailangan maging isang Harvard graduate o maging isang Ralph Recto, diba? O kaya maging isang Frederick Goh para maintindihan.
2: Economic major.
1: Na ang unang-unang kailangan talaga natin ay yung availability ng murang pagkain. Well, ang sabi ng Malacanang dyan, import pa. Tanongin mo si Chulorel, import. Eh, sandali lang, tumataas ang dolyar, patay tayo dyan, diba? kung puro ka lang import na, pinapatay mo naman yung local industry. Yung sinasabi din po ng FFF, di po ba? So how do you balance that? Yun nga, from the very beginning, start pa lang po ng lahat ng panunungkulan ng naging Pangulo ng Pilipinas after EDSA 1, yun at yun nga po lagi ang laman ng kanilang SONA. Hindi ko lang alam ngayon pong SONA ho ng Pangulo kung meron siya ipapangalandakan na usapin po ng productivity ng mga magbubukid gayong klarong-klaro na na short tayo sa usapin pa lang po ng palay production. So import pa rin po ng bigas kung saan po naman marami pong mga negosyante ang nakikinabang sa importasyon pero piling-pili lang din sila kasi nga may cartel. Hindi ho may tatanggihan, may cartel po tayo sa importasyon. So basic nga po itong pinag-uusapan natin para maintindihan po ninyo. Itong kanilang panawagan na una po, dapat nga daw po nagkaroon ng tamang konsultasyon at i-address yung mga basic na kailangan ng bayan na ito. Eh sabi nga niya, eh baka ho gusto magpapogi. Yan din po ang hirap, with all due respect, kapag ang inyong hinihirang sa ilang pong mga kagawaran, eh mga, sorry po, politiko. Alright, yes, sorry po, bato-bato sa langit, ang tamaan, eh, sapul.
2: Sabi mo nga, ang isa sa paboritong salita, performative.
1: Performative. Ngayon, so, ang mga manggagawa, definitely po, aalma, sandali lang, eh, talagang, alam niyo, napakahirap ng balansehin tong isyong ito, sabi nga po niya. Pero, muli po, no, muli, ang bottom line po dito is kapakinabangan, lalo na po ng mga nasa laylayan. Yung pong can afford, tumaas man ang presyo, kakayanin po't kakayanin nila. Ha? Pero yung nasa ilalim, kasi nga hindi sila beneficiaryo nito pong 85 pesos na ito, saan sila kukuha ng kanila pong pangangailangan para punan yung kanilang gastusin sa pagbili ng basic needs ng kanilang pamilya. Ang sinasabi sa pag-aaral daw po, yung formal sector, ha, yung pong mga nandidiya, halimbawa mga malls, construction workers, ha, na mga malalaki pong kumpanya, yan. Pero yan, tataas din po yung cost ng construction kasi nga tumaas yung labor.
2: Kasi saan naman nila talaga huhugutin?
1: Anyway, so yung po sinasabi niya rito, at saka yung pinapangalandakan na hindi, eh, yung namang mga medium tsaka small-scale industries na yan.
2: Pwede magpa-exempt.
1: Magpa-exempt.
2: Oo. Oh, oh.
1: Mag-i-exempt ka. Oh, mag-i-effort ka, mag-apply ka na exemption. So may manggagawa ka dito.
2: Oo. Oh, oh.
1: So yung kapitbahay niyang tindahan, kapitbahay niyang negosyo, nag-umento, ikaw hindi. Basic po ito, ha? Huwag natin habaan pa ang diskusyon dito. Yung tama nga pong pagbabalanse. Malamang po ipapangalandakan ito ng Pangulong Marcos. Sige natin kung asama ito sa kanyang SONA na itinaas na ang sweldo ng mga minimum wage earners. Pero ang tanong nga po mga kapatid, ano ho ba talaga ang resulta po nito? Sabi po ni Ginoong ang ating nakapanayam this morning, ang binabanggit niya na ito daw po ay ating mararamdaman. Itong si Ginoong Calixto Chiquiamco, mararamdaman po natin in the months to come. Alright, sige. So, sorry.
2: Ay, naku. Ready na po ba tayo sa ating golden age? Kung saan tumalo na po sa golden ang palitan ng US dollar at ng piso at posibleng pumalo po sa golden na presyo ang kada kilo ng bigas.
1: Hindi yun. Hindi golden.
2: Ano?
1: Senior.
2: Ay, sorry.
1: 60 na kasi.
2: Oo.
1: Alright. Ito ho muna. Pag-usapan din po natin ito sa oras na 8:27. Hatid po sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Salamat. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, Mangosteen, sarap! Sa atin po mga Pinoy overseas, magandang araw po sa inyong lahat. Kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Aba, kung wala pa, bukas na kaagad ng BDO Kabayan Savings. Kung meron na, abay download na kaagad ng BDO Pay App now na. Ito po yung payment app ng BDO. Alright, Direk? Sign up na po and link your BDO Kabayan Savings para makatipid po sa remittance fees from abroad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings, libre na po ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. Libre din po ang InstaPay at PesoNet transfers ngayon. Kaya walang fees magpadala to any BDO account, pati rin po sa kahit na anong banko o maging sa e-wallet o diba? Send money? Libre. Pwede rin po magbayad ng bill sa Pilipinas? Libre. Pag-check ng balanse, anumang oras, kahit nasa ang ka pa, libre. Kaya download na ng BDO Pay App now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Sa lahat ng mga Pinoy na wala pa pong BDO Kabayan Savings, mag-open na po kayo ng account. Nasa ganun po inyo pong mapagtagumpayan ang biyayang ito. Hatid ng BDO Kabayan Savings and BDOs regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas, at ang mga deposit po ay insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. O diba? Yan nga po ang alagang kabayan ng BDO. Baksilika! Ano ho bang species ito?
3: What the fuck?
2: What is pax?
3: Pax ganun!
2: Oo, ano nga ba itong pax? Pax ganun!
1: Mga kapatid, abangan po ninyo ha, pag-usapan po natin to. Pax silica. Ano ba ito?
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong
6: plano?
5: Travel!
6: Okay, bagong negosyo.
7: Buti na lang! Eksekwata na lang yun!
8: San lang?
9: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan.
15: Cebuana.
16: Good stuff!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
18: Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka!
19: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
20: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
19: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
18: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground.
21: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, punda, groceries, polong puti, polong pink, technicolor, watercolor, furniture, puwan ng baby, puwan ng family, packing tape, masking tape, nipple tape, halos lahat! Kaya I love you talaga, Isetan!
22: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carriedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
21: Halos lahat, Isetan!
17: Shop na sa Isetan! Bigla ang gastos.
5: Bagong
6: plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
16: Buti na lang! Eksekwata na lang yun!
8: San lang?
9: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan.
15: Cebuana.
16: Good stuff!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
18: Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka!
23: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
19: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
18: Jump into action with Bet 88 Sports and get bonuses daily. Bet 88, your ultimate playground.
24: Dito tayo sa totoo.
18: FM on 105.9.
1: Nasa ating pong linya ngayon si Engineer Joshua Bingkang, ang Pangulo po at CEO ng Basis Conversion and Development Authority. Siguro siya na muna magpaliwanag ano ba itong Pax Silica na ito. Good morning po sa inyo, sir.
25: Good morning, Sir Ted, at kay DJ Chacha. Magandang umaga po.
1: Salamat sa panahon. Pagkakataon po para maipaliwanag natin to nang sa ganun po magkaroon ng tamang kaisipan ang ating mga kababayan. Unahin ko na po, ano ba itong Pax Silica?
25: Ito po, ang Pax Silica po ay isang inisyatibo po, no, ng US, at ng ngayon po ay mayroong 35 countries na miyembro ng Pax Silica. Ito po ay koalisyon sa upang palakasin po yung global supply chain ng mga critical minerals na ginagamit sa mga semiconductors, sa mga industries, sa AI industries, sa mga data centers, para lalong mapatatag ang mga industriya ng bawat miyembrong bansa.
1: Okay, and then ito pong pack silica na ito, ang kahalagahan nga po nito, sir, pakidiin lang, kahalagahan nito ay para sa produksyon ng...
25: Ito po ay para sa pagpapatatag po ng mga industriya na sumusuporta po, halimbawa po, sa mga teknolohiya. Kasi po, ang Pilipinas po ay mayaman po sa mga critical raw materials. Kaya, magbigay po ako halimbawa, yung pong nickel. Ang nickel po ay mahalagang component po ng mga cellular phones, sa mga circuit boards nito at mga electrical connections. At meron din po tayong mga raw minerals kagaya po ng copper na ginagamit naman sa mga hospital equipment at iba pa pong mga gamit sa industriyang pagpapaulan maging sa mga sasakyan. So ang mangyayari po dito ay magkakaroon po ng pamumuhunan ang Amerika dito sa ating bansa upang dito na po i-process ito po mga minerals na to. Ang mangyayari po ngayon ay ilikha ito ng maraming trabaho sa atin. Ito yung mga critical o high value jobs na makakatulong sa atin na inaasahan natin for the longest time po kasi nilalampasan tayo ng mga investors. So ito po ang mangyayari ngayon. Dito na gagawin po itong pagpo-process ng mga minerals. Invest na i-export natin ng raw minerals na mababa po ang halaga ay dito na i-process, so makakaroon po ito ng high value chain, so mas tataas po ang halaga at makakaroon pa po ng maraming trabaho.
1: Sige, bago po natin i-shortcut doon po sa bagay na binabanggit nyo, pwede po natin munang ikumpara ito. Kasi ngayon, sir, di ba tayo po isa sa mga semiconductor sources po ng ating pong export, di po ba? Tama?
25: Opo.
1: Yung mga ginagamit ng mga chips sa mga computer, tumutulong tayo sa produksyon nun. Ano bang kaibahan nitong ating kasalukuyan po na industriya ng export na semiconductor dito po sa pack silica na binabanggit nyo?
25: Opo. Tama po, ang biggest exports po natin ngayon ay semiconductor, chips or equipment products. Ang nangyayari po ngayon, tayo po ay nasa assembly part po. So, ibig sabihin, yung mga component po, halimbawa para mabuo yung isang circuit board, halimbawa po, lahat po yan ay ini-import pa natin nang kagaling po sa ibang bansa at dito ina-assemble. And then, i-export po natin. So, ang mangyari po ngayon, imbes na mag-i-import po tayo ng mga materials para sa mga semiconductor components, ay dito na po gagawin. So, mababawasan po yung ating dependence sa importation dahil dito na po bubuuin ang mga produkto po ito ng semiconductors at i-export po natin with high value na po yung gagawin natin.
1: Okay, ibig sabihin po, ito pong ating mga ine-export na mga mineral na pinoproseso po sa abroad na ipinapadala po sa atin para natin muling iproseso at ibalik sa kanila, lalabas kami niyo ngayon, ito pong ating mga mineral, tayo na po magpa-process para ito maging mga mismong mga semiconductor na o mga chips na ginagamit sa mga computer sa atin na ipoproseso. Kumbaga po, mas dadami po ang atin pong ganap, ano, tungkulin, trabaho sa prosesong ito hanggang sa manufacturing. Ganun po ba yon?
25: Tama po, tumpak po yun. So, ang nangyari po, imbest papadala po natin na mababa lang halaga, doon po dinidevelop, pinoprocess, ay dito na po. Nakaroon po ito ng magandang development din po sa ecosystem. So, yung mga local industries din po ay makakasuporta ngayon doon po sa binubuo nating proyekto sa Nuclear City na Pax Silica Site.
1: Okay, sige. Sa New Clark City po ito, di po ba?
25: Tama po. Okay, po. Sige. Tama po.
1: Apo. Ilang ektarya po ang pinag-uusapan natin dito? Dito po sa pabrikang ito.
25: Sa pagsukat po ng US, ang tawag po nila 4,000 acre. Pero sa atin po, dahil mas sanay po tayo sa hektarya, ito po ay 1,600 hectares po. Ang entire New Clark City po kasi ay 9,450 hectares. So malaking bahagi po nito ang nakalaan para sa Pax Silica. Nakaayon naman po ng master plan namin na yan po ay earmarked for industrial development.
1: Okay, so 1,600 hectares po ito. Sa ngayon po, anong mga lupain ang tatamaan nito? Ano ang klasifikasyon ng mga lupang ito?
25: Okay. Ito po ay sa Kabuuan ay naka-locate, no? Ito po ang lokasyon po nito ay sa Capas, Tarlac. Pero ang New Clark City po kasi ay designated po siya as Special Economic Zone. At nung ginawa po ang BCDA law, ang business conversion law noong 1992 at inisa-isa po in-identify yung mga property na mapapasailalim sa BCDA, nabanggit na po na ang Clark Special Economic Zone na kung saan nasaan po ang New Clark City ay ito po ay allotted for industrial development na po.
1: Okay, so sa ngayon po as we speak, itong mga lupain na ito, ano siya? Siya ba ay agricultural land, kahit na po identified as industrial zone, ito ba ay may mga nakatirang katutubo? Ano ho ba ito?
25: Salamat po, Manong Ted. Ito po ay nakatitulo na po. Ito po ay public property na po. Nakatitulo po ito under BCDA. So, titled na po ito as public land. Pangalawa po, ito pong napili naming lugar ay wala pong ancestral domain title na makukuha para sa mga indigenous people. Ang lagi ko sinasabi kasi sa Kabuuan po kasi ang Clark, entire Clark Freeport Zone at Special Economic Zone ay more than 30,000 hectares po ang sukat nito. At maigit 15,000 po, kalahati ay naibigay na po natin sa ancestral domain ng ating mga indigenous people. 10,000 hectares po, mas malaki pa sa New Clark City, ang nasa Bamban, binigay na po natin sa IT. 5,000 hectares, mas malaki pa po sa Freeport Zone na 4,000 lang, binigay natin sa Bamban. So, meron na pong nakalaan na mga area para sa mga indigenous people. Iniwasan po natin yan. Ngayon po, bagaman hindi pa po ito ginagamit, ay inaalaw muna natin yung mga land community doon na gamitin nila for agricultural use o sinasasaka sila at may mga panindim sila.
1: Okay, so sa madaling salita, sa ngayon, may mga pananim doon sa 1,600. Ilang pong ektarya ang meron pong pananim at anong uri ng pananim?
25: Mostly po, marami po dito ay mga mango plantation. Ano po, meron din po dito na ginagamit for sugarcane at mga palay din po, meron din po. Pero ang layunin po natin dito sa pakikipag-usap, kasi na-census na po namin, nakaroon na po kami ng inventaryo sa mga andoroon. So, alam po nila na kapag kailangan na ng gobyerno ang lupain, ay magkakaroon po ng equivalent na financial assistance po na ibibigay sa kanila para hindi po mawala yung kanilang income opportunity maging sa hinaharap.
1: Ilan pong pamilyang mga magbubukid o nakikinabang dyan sa mga lupain na yan ang maaari po ma-dislocate at sasaluhin ng gobyerno kaninyo yung gastusin para ho sila mabigyan ng tulong pinansyal?
25: So sa census po namin, nasa mahigit siguro po mga 200 po siguro ang specific pong proyekto pong ito. Meron na po kasi mga naunang mga proyekto rin po doon, no? Andiyan po yung industrial park na marami na pong trabahong na-develop doon, na-generate, at meron din po tayong ibang mga tourism-related activities. So, ang ginagawa po namin, nabibigay kami na financial assistance, hindi po kasi pwede ang compensation dahil pag-aari ito. So, itong financial assistance po, napaka-generous po nito. Matagal po na pinaglaman po ito sa COA. Halos, ano po ito, 10-year projected income nila, yun po yung aming ibibigay sa kanila. And then, hindi lang po yun, no? Mayroon po kaming proyekto for livelihood, no po. Sinimulan na po namin, halimbawa po, yung mga andoroon po community na IP, ay tinuturuan po namin modern agricultural farming. So, nakaroon po kami ng proyekto among UP, Pangas University, DA, na turuan sila magkaroon ng magsaka sila doon, no po, para hindi ideal doon yung property. At mayroon po kami mamumuhunan dyan na agro farming. Tulad po, ito 50 hectares po, mga less than 10 lang po yung nakiklaim na farmers. Pero ang mabubuo naman po ang trabaho dito ay more than 200. So, we'll make sure nakabahagi po itong mga madidislocate, no? Madidistorbo, patuloy pong pag-develop ng project natin.
1: Sige po, nagkapirmahan na ho ba dito ang US government at ang BCDA?
25: Ang nangyari po nung sumali po tayo nung April sa Pax Silica ay in-offer po natin itong lupa na to. In fact, ang gusto po nila mas malaki pa sana, mahigit na 2,000 hectare. Sabi namin wala na kami nakalaang lupa dahil kailangan balanse ang aming master plan. So ang nangyari po nun, in-offer namin itong lupa na to subject to two laws, sabi namin. Ito po yung Investors List Act at yung BCDA law. So, ang mangyari po ay sila ay mag-list sa property na ito at under the BCDA law, Philippine law. Mm-hmm. So, in-accept po nila yun. After po noon, nagkaroon na po tayo ngayon ng series na discussion. Mm-hmm. So, dinidiscuss namin ngayon, pinag-uusapan na po namin yung mga details na po ng framework agreement na sinasabi namin. Sila gamitin ng property, anong batas ang susundin nila, anong guideline ang papairal ng BCDA at mga control na ilalagay namin. At ang kagandahan po ngayon, nakakaroon na po na usapin yung mga concern ng iba't ibang sectors ay lumalabas at nilalagay na, pinakikinggan po namin at nilalagay po na namin ito sa consideration.
1: Okay, sino ho particular ang kausap ninyo dito? Sino pong official ng embassy o sino man po?
25: Ang kausap po natin dito mismo ay ang State Department, US State Department po. Isa pa mo sa under po ng Undersecretary for Economic Affairs sila, si Mr. Jacob Helberg. So, sila po ngayon ay nire-review po nila yung binigay po naming template na kontrata. Ang BCDA po kasi marami na po ang mga kontrata at katulad dito, maging sa mga foreign investors. So, nire-review nila yon at sabi nila babalikan nila kami in few weeks.
1: Okay. So sa ngayon po sir ano po ang usapan ninyo? Tayo magbibigay ng lupa sa kanila, sila magtatayo po ng actual na pabrika dito. Yun po bang usapan ninyo? Gaano kalaking pabrika ito at ano ho specifically ang provision sa kontrata sa usapin po ng kita ng gobyerno?
25: Okay po, salamat po. Ang mangyari po nito ngayon, tayo po ang magiging lessor dahil tayo po ang landowner. Sila po kasama po ng mga US companies, sila po ang magiging tenant, developer at locator. So ang mangyari po nito, maaari pong lease or joint venture ang gagawin natin, pero karamihan po na kapital para magawin ang mga infrastruktura doon, kalsada, utilities, ay magagaling sa kanila. Napakalaking requirement po niyan. Wala po tayong budget to develop the entire 1,600 hectares. At kapag na-site develop na siya, ay papasok na ang US ang magdadala na ng mga kumpanya na po itong mga IT companies, technology companies, para dito na sila mag-process ng kanilang mga negosyo at ang mangyari po ito ay mag-hire o mag-engage sila ng mga local employment.
1: Sige. So ano po ang inyo pong identification dito ngayon sa lugar na gagamitin nito? Ito ho ba ay joint governance po ba ito? Sino po ang masusunod kung sakasakali po sa iba't ibang usapin? Seguridad, opo, pananagutan, etc.
25: Opo. Bali, ang mangyari po dito ay ang BCDA po ay ituturing niya ito bilang isang regular commercial business contract. Opo. Wala po involved dito yung mga na special treatment na ibibigay para sa halimbawa po yung mga criminal or civil or immunity para sa mga mamumuhunan doon na investor, foreign investors. Yun po ay naging malinaw na from the start na usapan namin with US Department at nirerespeto po nila yon. Ang gusto po nila ngayon ay mapatibay na lang yung mga business contracts. Halimbawa po, kailangan na itong mga ilalagay nating design guidelines ay nakaayon sa sustainability, sa requirement po ng lupain, ng environment. So tayo po ang magdi-dictate noon. Pero sila naman po ang US State Department, siya naman ang magdadala, kagaya po ng cyber negosyo, pero magko-comply sila sa regulation na ilalatag natin sa proyektong ito?
1: More or less ho ba may cash out na kaagad rito yung mga binabanggit ng US companies po na magtatayo dito ng mga pabrika sa BCDA? Kasi di ho ba rental ito? Ilang taon po ang inyong lease agreement dito at magkano pong singilan per square meter o per kilan o per hectare?
25: Okay. Tama po yan. Lahat po yan ay fact na factor in po namin yan sa aming negotiation. Kagaya po na ang ginagawa namin pag pinapinalize namin sa kontrata ay tinitingnan namin yung financial, technical, legal, and contractual. Ngayon po ay meron na pong isang kumpanya na under NDA pa po kami na tumitingin na po doon sa area. So nakakaroon na po sila na due diligence.
1: Mm-hmm.
25: Nakakaroon sila ng site assessment. Tinitingnan mm-hmm. nila yung soil condition, yung water condition, yung ground condition. Kasi ipaplano at i-design nila yung mga structure na kailangan. Tuho ba ay hindi nasa earthquake fault line? Kasi kung andron po siya, so magkakaroon po ito ng konsiderasyon sa pagdi-design nila ng mga building. So, in-expect po namin yon na within 2 to 3 months po gagawin nila yon. On the other hand naman po, ginagawa naman po namin ngayon ay ina-appraise din namin mm-hmm. to make sure na i-offer nating lease rent proposal sa kanila ay magiging win-win para sa government dito.
1: Opo. So wala pa ho tayong eksaktong amount dito at meron na ba hong number of years so far ho na napagkasunduan na kayo?
25: Wala pa ho tayong... basically po, nung una, meron po kami naka-ready na rate po, no, kung magkano po ang singili natin. Pero ang bago po kasi kami makarating sa commercial, kailangan po muna yung framework. Mm-hmm. Paano natin bubuin itong proyekto na to? Paano tayo magkakasama? No, tayo ba ay lessor-lessee? Tayo ba ay joint venture? Tayo ba ay concession?
1: Mm-hmm.
25: So, yun po yung different business model. Tapos, sa batas naman po ngayon, mayroon po tayo up to 99-year lease na.
1: Uh-huh.
25: Maaari pong yun ay gamitin natin, mag-test natin dito. So, ang kagandaan naman po dito ay kapag mayroon ganitong certainty, assurance, at clarity and stability sa mga kontrata, ay mas magiging kumpiyansa ang mga foreign investors na titingnan ang proyektong ito.
1: Pero sabi po ninyo kanina na klaro na sila po ay uupa lang sa lupa ng Clark at hindi bahagi ang Philippine government doon sa puhunan sa pagtatayo ng mga infrastruktura o pabrika, di po ba?
25: Opo, tama po yan. Okay. Tama po yan.
1: Opo, yun po ang maliwanag so far ngayon. So, sir, ano pong, paano po yung pong yung kanilang mga itatayo diyan, ano po, definitely na mga facilities, may mga Amerikano diyan, sigurado ko mga dayuhan na sa mga ngasiwa nito. Ano pong batas ang gagabay sa kanila? Sa usapin po ng civil o criminal laws.
25: Malinaw po diyan, Philippine laws po ang magbo-govern diyan. Wala po tayong isusurrender na security control law sa kanila. Mm-hmm. Lahat po sila ay papapasa ilalim at magiging ilalim ng jurisdiction po ng Philippine law. Malinaw po sa nila at yun po ay kanilang tinatanggap.
1: Opo. Yung pong karapatan ng Philippine government na usisain ang ginagawa doon sa loob ng pabrika?
25: Ando rin po yun sa magiging kontrata natin. Yung right po ng may-ari ng lupa, inspect, hindi lang po yung mga physical infrastructure, baka maaari rin po meron kaming revenue sharing, ay pati mga libro nila, maaari po rin namin itong i-audit.
1: Okay, ang tanong po dito, yung po bang ang karampatang environmental compliance certificate na required ng Philippine laws, no? Sa gantong uri po ng mga pabrika, paano po ang proseso nito?
25: Ano po yan? Standard po yan. Hindi po subject for negotiation. Lahat po ng mga foreign investors na andirito sa Clark ay kukuha ng ECC, yung Environmental Compliance Certificate. At yun po ay magsisimula sa pagkakaroon po ng Environmental Impact Study, Assessment, ano po. At yun po ay kailangang aprubahan, hindi po kami, ng DNR. Ang DNR po ang mag-a-approve dyan. Sila po ang may mandato, authority, at eksperto na tumingin para po magkaroon po ng assurance na itong project po na ito ay hindi magpapahamak sa environment. At hindi naman po ang gusto namin kung sa mga standard contract po namin ngayon, lagi na po namin nilalagay yung sustainability provision. Kailangan po na meron silang component ng kanilang development, operations, na dapat ito ay nakaka-save sa resources. Alam natin ang resources quite limited. So, yung po ay nakapaloob na sa mga kontrata namin at sinisiguro namin na mailalagay din ito mga regulatory provisions sa kontrata.
1: Pero sa ngayon po na ito po ay nasa pag-aayos pa lang ng kontrata, wala pang actual na civil works dyan, hindi ba marapat yata, sir, na ngayon pa lang malaman natin kung paano ang waste disposal nito? Kasi kapag nandidiyan na yan, makamahirap na po na force to good kayo, na-aprobahan na ito kahit na po may mga concerns. Kasi ang hirap po sa ating bansa, as you always observe, kapag naandyan na, tsaka na lang po yung tutol at tsaka yung mga sinasabing violations. Kasi magandang tanong dito ngayon ng mga environmentalist, ito po ay pagproseso ng mga mineral. May mga gagamitin dyan na kung ano-ano po mga bagay na masama po sa kalusugan ng tao, no? Saan mo i-dispose yan? Paano mo itatapon yan? Hindi ho ba ngayon pa lang dapat pinag-uusapan na yon?
25: Opo, tama po yun. Kasama na po yan sa aming ginawang master planning. Ang master plan naman po namin ay gawa ito ng mga eksperto sa Japan, saka sa US. Ano po. So, ito po, tinignan na nila lahat ng component ng city development. No? Kasi hindi lang po industries ang andoroon. Gagawa rin tayo ng maraming pabahay, housing. Kasi kailangan may matitirahan yung mga magtatrabaho doon. Lahat ng sektor, minimum wage earners hanggang supervisor manager. So, yung waste management po, kasama na po yan sa aming proyekto. In fact, meron na po kami isang investor na pumirma kami ng kontrata. Uh-huh. Yung po ay mag-handle ng waste to energy project, no? So, titingnan po nila itong ganitong pag-handle ng mga waste, no? Maging po yung pag-handle ng mga toxic materials kung magkakaroon man po. Yan po ay kasama na po sa aming proyekto na binubuo rin po sa ibang mga partners naman. At ito po ay sumusunod din kami sa ilalim po ng DNR regulations.
1: Okay. Sa toxic waste, no? Kasi po yung binabanggit nyo na waste to energy, yung mga pangkaraniwang household waste, no? Baka ho doon wala masyadong concern. Pero yung toxic waste, kanin nyo DNR ang inyo pong kausap dito. Meron ho ba kayong kinukonsulta dito na mga independent na mga grupo para po magbigay ng kanila pong pananaw kung sakasakali, kasi yung disposal nito, no, kung paano po ito i-dispose kung ito ho'y lubos na mapanganib sa kalusugan po ng tao sa ating kalikasan.
25: Opo, tama po yan. Kasalukuyan, yan po ay plano pa lang. So, tama po na pag-uusapan. Pero meron po kasi kami ngayong isa ring landfill dito, no, na pinasara po namin, no, sanitary landfill, dahil ayaw na hurin namin ng mga open dump sites kasi yung mga nangyayari. Trahedya, nakakaroon ng landslide at ang mahirap dyan, maraming buhay pa ang mawawala. So, ngayon po ay engage kami ng mga eksperto sa Japan para tingnan kung paano i-treat itong ganitong mga waste na hindi to makasira, lalong-lalo na sa environment. Halimbawa po yung mga ilog natin, lupa natin. So, meron din po kami mga private consultants na tumutulong sa amin to make sure they will handle this all these kinds of waste issues.
1: Okay, so when will this be resolved ho kaya pending ang inyong final approval bago po talaga magkaroon ng pagkilos dyan? Kasi, tama ho ba? Are we in the same page, sir, na dapat mauna muna ang concern dito yung toxic waste, di ba? Yun ang pinaka-critical dito kasi mahirap kung nagtayo ka na yan tapos saka nyo po problemahin saan nyo itatapon itong toxic waste na ito.
25: Saka ganito po rin po yan, no? Magkakaroon po rin tayo na kasi sila po ganito muna bago dumating or at all, hindi natin i-allow yung ganyang mga industries, no? Mayari po dyan, magkakaroon po ng detailed planning. Ano po, magkakaroon ng development plan. Siguro ito po mga 2-3 years po, malaking proyekto to. And then magkakaroon po ng construction naman po bago tayo aabot sa operation. So sa loob ng panahon na yun po ay nailatag na natin yung mga design controls kung anong klaseng industries ang iaalaw natin. Most light industries po ito, advanced industries po ito. Hindi po ito mga heavy industries, no, hindi po na, wala po yan, na nakikita natin na naglalabas po ng maitim na usok. Wala pong ganon dito sa New York City. And kasama na po dyan yung compliance nga po nila mangyayari sa regulations on environmental. Halimbawa po, tubig, we make sure na hindi ito makakadisrupt din po sa requirements ng mga communities around. Ayaw nating agawan sila ng supply ng tubig. Pag-aaralan natin, gagawa tayo na magkaroon ng independent water supply system para sa project na ito.
1: Okay, so sabi ho ninyo, light industries ito, but you mentioned earlier na ito po ay processing ng from raw materials to actual component, no? So, when you talk about raw materials, siguro po alam nyo rin po, sir, na ang pinag-uusapan natin dito ay mga nickel ore, no, etc., na nanggagaling sa mga minahan, and definitely, yung proseso po para makuha mo ang gusto mo dyan, ay dadaan ka sa ilang mga pagsusuri na gumagamit po ng kung ano-anong mga hazardous chemicals. So, yun po siguro ang concern ng marami. And then, opo, I'm sure, di ho ba? So, yung po bang issue na yon ngayon pa lang ho, nakakasiguro na po kayo na bago magsimula ang lahat, alam na kung paano yon.
25: Ang mangyari po ito, basically po yung pinaka raw materials, wala po tayong parang raw materials processing sa loob nito po. No? Ang mangyari po ito ay na-process na rin kung saan ang galing yung minerals. Galing sa south. Ano po? So, hindi naman po nila dadalhin po sa New Clark City na ano po ito, na parang bato-bato pa sila na nickel at dunito pa. Hindi po ganon. Doon po yung baka yung fear po pangamba na magkakaroon po ng waste na release. So, hindi po. Nangyari po ito, magkakaroon nga po ito ng opportunity ngayon sa mga mining industries natin na i-develop na rin nila, i-process na rin sila. Pero dito na po siya magiging component kung ano yung magiging final product na gagawin sa New York City.
1: Okay, so mabuti po inyong naiklaro yan. Pero kano inyo yung tubig, no? Yung, kasi meron po mga pag-aaral ng ilang mga grupo na yung pong gagamitin ng mga sakahan, no? Na sa loob ng 4 months na tubig, isang araw lang gagamitin nito pong mga factories dyan. Pwede ho ba kaming mag-break po lamang muna ng ating pong mga importante mga mensahe sa aming pong himpilan para balikan namin kayo, kasi si Chacha po marami din katanungan at ang ating mga manonood gusto ho matuto, no ho, dito po sa malaking proyektong ito na nagagalak din po na magbibigay po ng maraming hanap buhay, particular po dyan sa Central Luzon. Dyan po lamang kayo, sir, please, ha?
25: Sige po.
1: Apo, salamat po na marami. Thank you. It is now 9:01 in the morning. Importante ito ha sa mga suki natin din. Ang gusto niyong pag-usapan, impeachment eh. Ito po, importante ito mga kapatid. Sa isyong ito, lahat tayo may pakialam.
21: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, punda, groceries, polong puti, polong pink, technicolor, watercolor, furniture, puwan ng baby, puwan ng family, packing tape, masking tape, triple tape, halos lahat! Kaya I love you talaga, Isetan!
22: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carrieto, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
21: Halos lahat, Isetan!
17: Stop na sa Isetan!
19: Ang oras, 9:02.
17: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
19: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: Cha, chisring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
5: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
1: Oo naman, iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
5: Parang ikaw lang, baby.
1: Ang sarap talagang balik-balikan.
5: Nakuubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough.
6: by Regent.
8: True FM.
1: Ating balikan po si Ginoong Joshua Bingkang, ang Pangulo po at CEO mismo ng Basis Conversion Development Authority, isa pong napaka-importanteng isyong pambayan. Na sa isyong ito, kahit natagasampa ho tayo, dito tayo po may pakialam. Sir, yung tubig ka ninyo, yung sourcing po ng tubig nito, sa ngayon po, meron ng mga ginagawa ka ninyong study. Paano po ang sourcing ng tubig sa panahong ito na tagtuyot nga po at ultimo nga po ito hong mga dam sa Central Luzon na may problema na. Yung water table dyan, pinatubo area po yan. Paano po yun?
25: Okay. Simula pa lang po ng proyekto na to nung ginawa po namin yung master plan ng Nuclear City noong taong 2017. Pinag-aralan na po namin ng iba't ibang geo hazard and geo conditions, environmental conditions, at nakakatuwa naman po marami pong siyang water tributaries, no? Maraming ilog doon, maraming waterways, at nakasaad po sa aming master plan, hindi namin sisirain naman yan, hindi namin sila i-disturb dahil magandang kabahagi ang nature, kalikasan sa development. Ngayon po, sa proposal po namin ng water supply, hindi lang po lang po itong Pax Silica na ito, maging yung entire 9,000 hectare city po. Nagkaroon na po kami ng initial na pag-aaral at ngayon po ay may proposal na nga po kami mula sa isang foreign investor and local company, local big company na mag-develop itong business na ito. Ang mangyari po ay, ang tawag natin dito ay water surface harvesting.
1: Mm-hmm.
25: Na po, ang po natin kasi, ako po, taga Pampanga po ako, may problema na po sa groundwater extraction. In fact, sinasabi po na may mga lugar na mataas na ang arsenic level. Kung hindi na rin safe pag-extract sa groundwater. Lalo pa po, kung sa mga limitadong lugar, no? At lalo ang gagawin. Industrial development. So, ang gagawin po natin dito, lalo na po ngayon, magkakaroon ng pag-ulan. At alam po natin kapag pag-ulan, dagsa-dagsa yung buhos, yung volume of water mula sa kalangitan. So, ang gagawin natin dito, i-impound natin.
1: Okay.
25: Alam po. Kesa ito po ay nasasayang, okay. Dumidiretso sa...
1: Sige, so, ang inyong source dito, sir, lumalabas, isa sa mga sources po ninyo ay yung pag-impound nga po ng rainwater. So, again, ito hong lahat ng ito ay pinag-aaralan pa lang. Alam na ho ba, ito ho ba'y understudy pa lamang? Kasi ang balita nga na ho, mukhang nagkapirmahan na po at may confirm na po itong proyektong ito. Kumbaga, ano pa ang purpose ng pag-uusap tungkol sa mga environmental concerns kung sarado na ang isip ng gobyerno dito na tuloy na itong proyektong ito?
25: Hindi naman po, no? Una po, ang DCDA naman po. Kasama po sa pagpapatupad po ng aming mga malalaking proyekto, kagaya po ng pinakamahabang expressway natin, Subic-Clark Expressway, yung magandang Clark natin, yung stakeholders consultation.
1: Okay.
25: Kanya nga po, nakikiging plano to at magiging consideration to sa aming final na pagpaplano. Ngayon po, yung nabanggit ninyo na napag-aralan na po ito sa aming master plan, kung ano ang capacity ng ground extraction doon, may limitasyon, hindi kaya. Hindi po kakayanin. Dahil ang mangyari nga po ay meron pa rin kasing kailangan na ibang requirement. Hindi lang po ang residential requirement, pati agricultural requirement within the surrounding areas. Kailangan maprotektahan yun. Priority yun. Kaya nga po, umabot kami ngayon sa plano, pati po, andun na po kami kung ano ang dimension, ano ang depth, size po nitong engineering intervention po ang tawag namin sa matan to. Ipagay po ng sound system. So, meron na po kami mga plano po sa ganyan. Ang hinahanap na lang po natin ngayon ay investor. Kasi malaki, bilyong-bilyong piso po ang kailangan po. At para matawa po ito, it should not be at the expense of the environment.
1: Okay, sige po. Kasi ho, napakainam nito ha, na kayo po'y nakapanayam namin at nagkaroon ho tayo ng detalye dito ho sa malaking-malaking proyektong ito. Na-consider ho ba ninyo pagputok ng pinatubo dito sa inyong kontratang ito? Paano po pag ganun?
25: Actually, hindi lang naman po ang ang tumitingin sa
1: kasi,
25: area.
1: Kasi yung airport dyan, ang balita ko nga, yung airport po, di ba may concern na baka bigla na naman ito mag-alboroto, kaya yung airport dyan, limitado rin, kasi nga yung asshole nito, di ho ba, no? Problema po natin yan. Yung pagputok po ng pinatubo, ano ho ang concern sa kontratang ito?
25: Well, ang kagandahan po nito ay kasama natin ang DOST, si Secretary Solidum. No? Siya po ay eksperto sa geological hazard. Ang katotohanan po nito, ilalagay po ang yung Virology Institute of the Philippines sa nuclear. Ayan, ito po yung mag-aaral lang lahat ng mga pandemya na maaring mabas na inaharap. So, siya mismo lagi yung sinasabi, wag mo muna problemahan yung pinatubo. Sabi niya, mga next 600 years pa yan. That's one. At nangyari naman po dito noong 1991, anong po yung pinatubo, ashfall po ang naging epekto dito sa lugar na to. Kanya nga, pero wala pong lahar. Kanya nga po, ang daming resettlement site dito eh. So, ibig sabihin, lugar, safe po yung lugar. So, kasama na po yun sa mga inaral din namin.
1: Okay.
25: At lagi naman yan po ay common na tanong ng mga investors na nasasagot naman po.
1: Okay, may pong pahabo na tanong na si Chacha.
2: Yes po. Engineer, kanina na itanong na ni Manong Ted yung tungkol po dun sa water supply. Kasi nga sa ibang mga bansa, specifically in America, around the community, malapit po sa mga AI hubs, ang reklamo nila, yung water source dumudumi at saka numinipis yung supply ng tubig. Puntahan po natin yung power supply kasi malaki din po yung kinakailangan power supply dyan. And we all know, ngayon pa lang, hindi po ba may mga power interruptions na tayo ngayon? So, paano po ang power supply dyan sa AI hub na yan?
25: Tama po, no? Ang kagandahan po, kami po ay mindful, alerto rin sa mga ganitong balita tulad po nung I think there when the concern on power sources was raised, I think last Monday, ay nagsasabi na kakaroon ng yellow alert dahil sa kababaan ng reserve ng ating kuryente sa bansa. Factor po sa amin ngayon yan sa pagpaplano nitong Pax Silica. Ang gusto namin, ayaw namin makiagaw, makipag-

0: I think there, when the concern on power sources was raised, I think last Monday, ay sinasabi na kakaroon ng yellow alert dahil sa kababaan ng reserve ng ating kuryente sa bansa. Factor po sa amin ngayon yan sa papaplano nitong Pax Silica. Ang gusto namin, ayaw namin makiagaw, makipag-compete sa power supply para sa mga cities. No? Kaya nga po, tama kayo sa mga ibang bansa, ayaw nila yung mga data center na nasa dense population dahil pag-agawan sila sa tubig o kuryente. So kami, ang ginagawa namin yan, we'll make sure na maging independent ito. Independent ito. Ano po ito eh, parang addressing the issue and coming up with benefits at all the same time. Una po, so hindi namin kami makikipag-compete sa mga neighboring regions sa power supply. Kasi gagawa kami ng sarili naming power supply. Pangalawa, ang gagawin naming power supply ay kailangan clean and green. Kasi yun din ang requirement ng mga efforts. Kanya nga po, pumirma na kami ng kontrata sa isang Saudi Arabian firm ng 500 megawatts na solar. So ito po ay pag-harness sa sunlight. So ano po yan, indefinite source po yan. Okay. Wala pong problema. So mangyari po pala, ito po ay magiging embedded power plant po. So ano ang address nito ngayon? Ang mangyari po nito, bababa ang cost ng electricity kasi hindi na siya dadaan sa transmission, hindi na siya dadaan.
1: In other words, pati po itong source of power ay pinaghahandaan nyo. May tanong
2: ba? Yes po. Balikan ko lang din yung tanong ni Manong Ted kanina kasi nabanggit niya po, mukhang talagang seselyohan na po ang kasunduan na ito kasi kayo rin po mismo nagsabi sa mga balita na nasa advanced stage na po kayo ng usapan with US, diba? Dito po sa proyektong to. Ang plano niyo daw po, pirmahan ito before the end of the year. Pero yung mga tanong kanina sa toxic waste, water, and now power, parang hindi pa klaro po para sa aming lahat eh. Pero pipirmahan na natin yung kasunduan this year, paano po yun?
0: At kami na po ay open. No? In fact, when the contract will be approved, if ever, ay kasama na yan sa magiging public document din naman yan. And we will continue to be or open to continue to discuss, no, itong ganito pong concern. No, alam niyo po ako, taga dito po ako sa Pampanga. Gusto ko po umulat po ang central. So, I'll make sure po na yung proyekto po ito ay pagmamalaki na ng bawat Pilipino, lalo na sa ilalim na ating Pangulong Marcos. Dahil na ito ang opportunity. Alam po, nung andun po ako sa Pax Silica Summit, lahat po ng mga member doon, ini-invite po ang US, unahin sila. Gusto nila po mga investment. Of course, subject to compliance sa lahat ng mga concern natin. Ito naman po yung mga naging proyekto namin, pinagmamalaki namin. Ay ito po.
1: Sige po, kasi po kagandahan no sa mga bansang ito na mauunlad, yung kanilang regulators po, tapat. Ang problema po kasi sa Pilipinas, meron tayong concern sa ating mga regulators. I mean, alam niyo na po siguro yan, di po ba, no? Anyway, so kung sakasakali po, kung sakasakali na lahat makumply natin, magkapirmahan, kailan at kailan po magsisimula ang operasyon ng mga paunang pabrika nito?
0: So tinitingnan na po natin yung phase 1. Tinitingnan na po natin dito mga after kung magkapirmahan na po, nakaroon po ng planning. Then within 6 months to 1 year po, pwede na natin makita yung mga groundbreaking po ng phase 1. Hindi po to one time na gagawin, napakalaki.
1: Yes,
0: po.
1: Yes.
0: Bonifacio Global City. So magkaroon po ng development. At yun po ay mayroon po tayong performance review na nasa kontrata na tinitingnan natin yung compliance nila sa mga regulation at controls na inilatag natin sa.
1: Okay, meron ho ba itong quota para ho sa dami ng mga manggagawa dito? Ilan pong mga manggagawang Pilipino inaasahan niyo mabibigyan po ng biyaya ng trabaho?
0: Alam niyo po, yung isa pong kausap namin na investor, ano po, sana po matuloy siya. Sa Vietnam na lang po, andoon sila. Ang mahigit, sabi niya, daan-daang libong empleyado ang kanilang na-hire or employed sa kanila. Isipin natin, sorry, karaming high-skilled jobs. High-skilled jobs. O yung isa sa mga, alam niyo po, I'll be ano na lang, as a concerned citizen po, yung reverse brain drain na sinasabi ko. Invest po yung mga best talents natin ay pinapadala natin sa abroad na magtrabaho sa mga global companies abroad. Andito sila tumutulong po sa pag-udlan po ng ating ekonomiya.
1: Sige po. So, actual